Papasain tukhe sa kuhiente o kongli wala ku kowali hi horano tsa awoite kong. Hito tine yakale kuhiente hiya song wala ku kowali hi rakono lak e tsa awoite kong. O te she hai se enterprising tukhe sa kuhiente o kongli wala ku tau tate I aku ya song la ku ko wel hi la photon a awote ko hi to chen ku hi ente khasani ti wel la ku ko wel hi rakorno thai a awote ko ya tin to kon hai se ka ke in tu ka sa ku hi ente ko kon le wel la ku shon hai se iti wa ra hu te ku Yakale ko were ya so kwa kuite ku ko wali hi lahtin tsa awo te kong. Hito tsine ku hiente kesani iti wala ku tsinta te kotla ku hiente karasa de de wa wala kong. Ko wali hi rakono tai tsa awo te kong. Sihli kong hai se teke te leni tuka tsa ku hiente o kongli wala ku shonghai se iti wa rahuite ku la wa kongli wala ku kowal hi horano tsa awote kong. Hito tsin ku hiente karasa de de wa wala ku la wa kongli wala ku kowal hi rakono le tsa awote kong. A chout ina kong na a de hai se sahpa ke Ni tu ka tsa ku hiente o kohne wala ku ya kala ko wale shon rahu te ku ko wale hi la photon tsa awo te kong. Ni to tsin ku hiente o kohne wala ku shon wa rahu te ku tsin ta te ko tla ku hiente karasa te te wa wala kong ko wale hi rakorano tsa awo te kong. Sopa kohi tukhe sa kuhiente o kohli wala ku ko wali hi horano tsa awo te kong. Hito tsin kuhiente karasa de de wa wala ku ko wali hi rakorano tsa awo te kong. Fe tsa kohi tukhe sa kuhiente o kohli wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi horano tsa awo te kong. Hito tsin ku hiente o kohne wala ku shon wa rahu te ku ko wali hi horno thai tsa awo te kong. Sa kohlen hai se tulit a intu ka tsa ku hiente o kohne wala ku shon wa rahu te ku ko wali hi lahtin tsa awo te kong. Hito tsin ku hiente o kohne wala ku tsin thai te ku hiente Shon rahu te ku ko wali hi horano tsa awo te kong. Ratilin kohi tu ka tsa ku hiente o kohne wala ku ko wali hi lak e tsa awo te kong. Hito tsin ku hiente o kohne wala ku ko wali hi horno ti tsa awo te kong. Teilini tu ka tsa ku hiente o kohne wala ku shon wa rahu te ku ko wali hi lak e tsa awo te kong. Hito tsin ku hiente o kohne wala ku tsin ta te ko tla ku hiente shon te laga ku ko wali hi horno le tsa awo te kong. Ka pa mi hitu ke tsa ku hiente o kohne wala ku shon wa rahu te ku ko wali hi tsa thai tsa awo te kong. Hito tsin ku hiente o kohne wala ku yakal ku hiente shon rahu te ku ko wali hi horno ra ke tsa awo te kong. Ta tla kong hai se shikashi I tu ka tsa ku hiente o kohne wala ku tewe ku hiente shon rahu te ku yakal ko wale ara wo fa ku ko wali hi lahti thai tsa awo te kong. Ha ku hiento tsene yakal ku hiente ara wo fa ku ya kal ku hiente ya song wala ku ko wal hi horno thai tsa awo te kong. Ar ke kong tu ka tsa ku hiente o kohne wala ku shon wa rahu te ku tewe ku hiente
ara wo faku ko wel hi thai cha awo te kong. Hito sine ya kaleku hienta ara wo faku ko ako ne walaku zen tha te ko taku hienta ya so walaku ko wel hi honora ke cha awo te kong.

0: Thank you.
1: Tapit ya kacuwalo yung aoksok tumiutak. Tusawo si CKLB kunit nung nakakaktot na lao tatigon. Imgiyo hihito hak nakaluaktot.